0: Daum sik. Won tano tak rena de.
1: Naam kwa.
0: Won badun hesa bit asai thoin har.
1: Sur tu kwa sai nan hakwa. Hamsa nanu thu the.
0: Won tano tit fang katam sam bati so ya.
1: Ana ton kit de. Anet de.
0: Bed. Bala sa ko ko an kwa la he.
1: Ana ton kit de. Anet de.

0: Mavriun e nabit zlyan. Anda un haminat kiz na karogun. Baro gadna dinat tu thari an paisat yan.
1: Babu na hagal he. Ta gadi ton bashuma. Ana tamhe ayanthan tera usni ka band. Ane bare ekta kam hin katra babna takka. Hadirai baro gepta ko itka ban. Are dar ere amid ninan.

0: Raúl, en realidad, ana na rata ho kan dia na war.
1: Na rata ibi.
0: Ada hai marati wa gedo ho be nun tanggara to karna kam te.
1: An anggara to wa. Lhai wa anu na fat be thai ton ane ba nu han agam ne ketha. Ho thaske kana na.
0: Ana na thaske pun war sa yam ne.
1: Are so ga gi din na.
0: Nda ba dare.
1: Ana bhala kare hi jiktai thai.
0: Abrat etni anda karanko.
1: Ane bhamenai. Gujarat te barine. Hanta astani ti ane te tfit kitta. Nat bahasi akre gendi gugok do usana dawa.
2: Akrad abam. Surt ano ten sen hada. Ta woron kurbaji ente. Na adha yebtuknef. Ghari te seton tukte.
3: Aro shabasna. Isha gwebka dinna biktine. Jadaya biktine pakka sakhi. Ogiar okin sun hido
4: ba baruk egramamta hana ar walib ton hatar wal ona ke yathis
3: ma darage ma da afar salq uiti yai ara wai sami thok madin op sakken thoi dan ne tin harwo ton kit am asgoi
5: ba gani sitke to na hadam taram te din te fe
3: baroki aro thoi halag o tare Erbe ekna aishbu bande asbira
5: Aru annat kfaisa barahnu dabo kish
2: Tumak tok bari tum lo tok bar sadya Em ase ghan un wayon shubba
6: Sutko ke thadda tilhanai ta bim hab nat bahasik
4: Bariak sabi dhai

0: Ore un dhok bo ka bkati ne ban kon siek e auka
1: ami ay te aglatan um yat arki bulum int kutta ol o dai ore o dhon dia bkati no kwes ba kai dai num gari me no kumbar
0: do wa ba ke ne deyat dalm ene takum ka gabbala ma
1: chala gagli wa hay habna me o kai fala me o gdi um ore oksa bi ka kura man osma ku habun ibri wa to furusi ay to ko to ne na wotunde
0: la re bab kika ore wo vare konse gathok dia bkati ne an haminai to rok ka
1: yada de no nam sam katma at kati o na har yam babo dit walik te to dhok thais ore adon dia bkati re wi su kusit o na baruk to bari ban o na na yak tao
0: an hang jao to ogi dhok ka ya sham
2: te dol ti do tindai batok sna dai na akir gin ni amagni ate terhamawa thnaw babari
3: mina or mai tina tbare gin wakam thatama
2: hatai an tare an mas mbakkal haman no darbe an ifi
3: awa tifi terhamat babar onai thadi tit gunmok ba mi gak thatama